0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Noon na miyak na baka ko. Kisrapa ko ako. Kisamamit ko ako. Kiskula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na